Mose woman a edi kan eti mienu ninjije mu mienu ene miensane se eju ada a eto sonson no na onyankopon ewie ni nyuma a wa shase ye no nyina enti ada a eto sonson no oje na home wasi edu eda a eto sonson no na onyankopon wie ne nyuma nyina a wo shasia sa wo ye nyina enti eda a eto sonson no oji na home me shan kontu abrabo so ene anopai sa eda a eto sonson a wo bosumi we mu onyanko baba ma wa home memfa ho ne oha biara a ukomu sa ya ware ha o sa ya sika ha o sa ya juma ha o sa ya ayaresa onyanko baba ma wa home e wo yesu kristo di mu o si onyanko po ji na home e da a eto sonson me shan kontu abrabo so bi bi bi a was fiti asese wo ye e wo afiwe mu e da a eto sonson bo sumi eto sonson we mu ube nye na ube home e wo yesu kristo

sebi bibia ewa fiasye a wunti minye o nyankopo emma wadom na wunfa yye bosumi remu ewa yesu kristo dimu o nyankopo ma wa adom a yedi wye If you say, and ya obi biara na wo fi ade ase se wo ye awotimi ewie ye. Obi ka se wo si dan be 20 years niye. Wontimi ewie ye. Obi se mebie adwuma be 15 years niye. Wontimi ewie ye. Obi se meware be ye emfie bebre niye. Wontimi enware. Obi se metu kwan Enfie bebre niye, wantimi entu kwa eno. Efi se, yewa aduma yedi state, yewa aduma yedi fiasye, eni yewa aduma yedi wye. Se wwa enfiasye aduma, ewa se winye ewe yensu adon. Me shen kontu wabra boso se bo semen suwe mo o nyanko po ma wadom na wunfa wye bi bi bera a wafia se sa woye e wo yesu kristo di mo bi bi bera a wafia se sa woye o ya kaparwa regedeve lakatu lakata lakatu lakata ha ya kaparwa ha ya da o nyanko po ema wadom na wunfa ewe e wo yesu kristo di mo Sa enan so no Yankopon ewie bibiara na sa wo home ya o Yankopon abose ni su ene ne seso ene ode ne hohom ahye wo mo nti wo o Yankopon hohom ate wo mo enam sa o Yankopon hohom na ate wo mo no e wo Yesu Kristo de mo bibiara a wo fiasie memfa ho ne ade a eso mo se yesi kasem o Yankopon e ma wado na wo nyesi kana wo mfa ewie e wo Yesu Kristo demo say ye adom bi na wo say wunya e wo nipa enimo o Yakobo e ma wo sa adom no e wo Yesu Kristo demo o Yakobo e ma wo sa adom no e wo Yesu Kristo demo